0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga farm grocery supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
0: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
4: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
2: One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Gen Z. Tugstugan Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio. Pinoy.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Trending music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tindugo na. Piculadia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: 99.7 News FM.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: At mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nun diyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Maduon ay pinamutikan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarliala, ang mga akusasyon kan China na infringement o panghimasok kan Navy personnel kan Pilipinas sa Union Shoal. Ini ang kasunod kan panibagong tensyon sa pagultangan kan mga tropa kan Pilipinas na nagmamando sa BRP Sierra Madre asin China Coast Guard kan Lunes, Hulyo 20. Si sarong payag mo niya na Martes, Hulyo 21, ipigdoon ni Tarliala na warang pigigibong pagbaylar o pagpaparibok ang Pilipinas sa nangyaring madahas na inkwentro sa Union Shoal. Tinawan doon ni Tarliala na ang mga tropang Pilipino ang nasa laog kan sa diring teritoryo kaini, mantang ang China Coast Guard ang naglakbay ng ginatos na mga milya nga ni magkausa ng kariribukan sa katubigan kan Pilipinas. Pigdoon kan opisyal na nayungin ang parte kan exclusive economic zone kan Pilipinas as in Continental Shelf salig sa 2016 Arbitral Award na pinal as in igwang pisa sa iram kan United Nations Convention on the Law of the Sea as in warang claim hali sa China kaibana na ang pigaapod na 9-line. Iyan ang daglag ng barata sa oras nini. Dapat lambang barata aramo kasi Erickson Brutas Team Tuguna.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang, maya't maya'y gumigising sa damdaming, nagmahal, minamahal. At magmamahal. Once upon a turntable. Vinyl memories. Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: you.
1: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Picoladia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barreta sa oras na ini. Natod sa indo, Canbas Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika sina Supermarket Nationwide. Nairehistro kan Pilipinas ang pinakalanggaw na singil sa kuryente sa mga nasyon na miyembro kang Association of Southeast Asian Nations kan Hunyo, sigon sa Department of Energy. Inianholi sa limitadong supply as inalangkaw na demand kan kuryente. Sigon kay DOE Undersecretary Ruana Cristina Guevara, uminabota sa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang average na presyo kan kuryente sa nasyon kan Hunyo na masalangkawa ni 93 centavos kada kilowatt hour kumpara sa singil sa Singapore. Ipaniliwanag ni Guevara na pinakalangkaw ang singil sa Visayas huli sa kakulanganin supply sa rehiyon na pag-araman na igwang 21 power plant units na naka-experyensya ng force outage kaya naglalaom ang Visayas sa supply hali sa Luzon at Mindanao. Niyantras tanto, sinabi man kay DOE na naglangkaw ang singil sa kuryente huli sa langkaw na demanda tuyong summer months. Huli dik-dik ay puhan pa ang naroon ang mga mamahalo na power plants nga ni na maimbitaran ang kakulangan ng supply as in a posibleng brown out. Yan ang barreta sa oras na ini. Dapat lambang barreta aramo. Ako si Bernadette Panawo na tintuguna.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: Para muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal

0: Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Mga Mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sa Indogan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Pinagbigyan kan Senate Impeachment Court kan Julio 20 and nagkamawatan kan House Prosecution Panel na magluwas ng subpoena para sa bank records asin mga dokumento hali sa Anti-Money Laundering Council na may kinaaraman kay Vice Presidente Sara Duterte asin agong kaini na si Attorney Manasas Carpio. Sa ikapitong aldaw kan impeachment trial, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis G. Escudero na bastante ang basehan nganing hagadan ang mga bank records. Amla kasi tax records ni VP Sara. Sigun sa impeachment court, ang mga dokumentong ini ang may kinaaraman sa Article 2 kan Articles of Impeachment, particular sa issue kan subuot na maipaliwanag na yaman. Nilino man kan impeachment court na ang mga record ang da igagamiton ngani magsuon natin panibagong kaso laban sa Vice Presidente. O beto sa nasubot kaining maaraman ang sa iyang financial background asin maikumpara ini sa iyang pagrugaring afuera asin sa transaction mantang nasa presenteng termino. Tinugutan man kan korte ang pagkuanin bank records kan agom ni Duterte na si Manz Carpio. Sigun kay Escudero, ulit akasal ang duwa sa irarom kan absolute community of property pwede si reconsiderar na parte kan sa indang ari-arian ang sa indang mga financial records maliban kung may ibang kasundo ang legal na magpapatunay ka ini. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aram ho kasi Erickson Brutas, Team Tuguna.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. Diet. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at

0: One Radio, 99.7 News FM. .10. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: Retro Jam on 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Piculadia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barreta sa oras na ini. Natod sa indo, kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika sina supermarket nationwide. Nagpuuna ang test milling kang National Food Authority Albay Branch. Como preparasyon? Sa regular na milling operation sa tanganing masyerto, ang dagos-dagos na supply ng dekalidad din bagasa. O buheto kaining masyerto na preparado ang mga pasilidad. Kagamitan, asin vice milling partners, minahen siya sa pagproseso ng bastanting supply ng bagasa. Sigon sa NFA, makakatabang ini sa pagpadagos sa minabenting bigas program asin pagmamantinira ng bastating buffer stocks orob na sa panahon ng taguran asin iba pang emerhensya. Sa paagi subuot kan amay na preparasyon, target kanahan siya na masyarpan bastante, salbado asin abot kayang bagasa.

0: para sa mga pamilyang Pilipino. Yan ang Barreta sa oras na ini, dapat lambang Barreta Aramo. Ako si Bernadette Panawon na tintuguna.
1: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One.

0: 1 Radio 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Bibili sa mga farm.

0: pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam on One. Retro Jam.

0: One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadangog. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Parada lokal! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headlines kan mga parada ni Barata.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Niraot sa buot na linya ng patubig sa San Andres Resettlement sa Santo Domingo, Albay. Tulos na inaksyonan kan LGU.
2: Test mili nga pigpo na nakan NFA Albay para sa dagos-dagos na supply nin bagasan.
1: Legazpi PNP nagpatanid na may paninimbagan ang mga imbalto sa bomb threat.
2: PGA target na 15 beds para sa Bataan Infirmary Hospital sa Disyembre.
1: 35 pinangat vendor sa Kamalig Albay nakarecebe nin mga kagamitan.
2: Active shooter incident simulation exercise isinagibo sa Bakakay, Albay.
1: Sa lado nasyonal, pagkakabisto ni Matibag, inaramkan prosecutor antes magserbi bilang NBI director.
2: Impeachment court at tinugutang masubpina ang bank as in tax records sa ni BP Sara.
1: Dating House Speaker Romualdez nagkapirang beses subot nagbalo na makaluwas sa Pilipinas.
2: Subpina kan impeachment court sa financial records ni BP Sara. Welcome development kay former Representative Castro.
1: Tariela pignigaran an infringement claim kan CCG kontra sa Philippine Navy personnel sa Yungin, Seoul.
2: DOJ pinamutikan na pigsugo ang NBI nga ninimbestigaran ang flood control project sa Taguig City.
1: Piston na pigre-respeto ang 2 pesos na pangapudan na dagdag pasahe kan nagkapirang grupo alagad aminadong kulang pa.
2: Pilipinas, igwang pinakamahal na singila sa kuryente sa Asia ni Kanhunyo.
1: Sa luwas ka na siyon, Iran naglansar ng surprise attack sa Kalabang Command Center sa Syria.
2: DFA chief nakatalaan na makipag-olay sa Chinese Foreign Ministry manood sa ugnayan kan Pilipinas, asin na China.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Alda po kitang unyanin Martes, Hulyo 21, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod bereta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banabon.
1: Nadadawag kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling mo po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to alas 5 sa isnin pagkahapon. Pasiring kita sa detalyas kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30! Parada 30! Basreta! Lukan!
1: tulos na pigresponderan kan gobyerno lokal kan Santo Domingo Albay, katabang an waterworks an nasubot ni raot nakakaparhay pasanang linya nin patubig sa San Andres Settlement na nakaapektar sa supply ng tubig sa mga residente. Sigon sa report, tulos na nagpasiring sa lugar ang personahes kan LGU, Bureau of Fire Protection as in Philippine National Police, nganing mag-inspeksyon as in nadiskubreng pinutol sa buot ang tubo as in nila ganaan ng dugi inindai pa nabibistong persona. Nagluwas manin pagkadiskanar ang nagkaperang residente uli sa perwisyong darak ang insidente. Sa presente, nagsasagibo na ng investigasyon ang mga otoridad nganing maaraman ang nasa likod kaini kung in kaso sa buot na masusog ang responsable digdi, picture to ninda na papanimbagon ini.
2: Nagpuuna na test milling kang National Food Authority Albay Branch bilang preparasyon sa regional na milling operations tanganing masyerto ang dagos-dagos na supply ni dekalidad na bagasa. O buweto subot kaining masyerto na preparado ang mga pasilidada kagamitan as in rice milling partners na ahensya sa pagproseso ng bastanteng supply ni bagasa. Sigun sa NFA, makakatabang ini sa pagpapadagos kan benting bigas program as in pagmamantinir ni bastanteng buffer stocks orob na sa panahon ng tag-uran as in iba pang emerhensya. Sa pagisubot kan amay na preparasyon at target kan ahensya na masyertoan bastante salbado as in abot kayang bagas para sa mga pamilyang Pilipino.
1: Nagpatanid ang Legazpi City Police Station na igwang paninimbagan na sa lay ang si isay man na nagsasagibo nin bomb threat o bomb joke. Inian na sa irarom kan Presidential Decree No. 1727 o an anti-bomb joke or threat law. Kasunod ini kan na-receiving bomb threat kan sarong eskolahan sa syudad kan Legazpi. Sigun ki Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag, officer in charge kan Legazpi City Police Station, ang na ipinaagi ang nasabing bomb threat sa sarong Facebook page. Katakot kay ni, tulos man na nagsagibo ng inspeksyon ang mga kapulisan sa nasabing institusyon as in nag-negatibo man ini. Sigun sa HEPEN, ang mga siring kaining huma ang daipig papasipara ka ng mga otoridad. Dugang pa kay ni, na kung matitrace as in na si isay man ang impwelto sa nasabing huma, ang tulos na papanimbagon na.
2: Target ka na Provincial Government of Albay na maging operational ang 10 to 15 bed inpatient services kan Bataan Infirmary sa Rapu-Rapu antes matapos ang taong 2026. Sigun kay Governor Noel Rosala, kasunod ini kan pag-aprobakan supplemental budget nganing ganap na mapadalagan ang pasilidad bilang sarong infirmary hospital. Apwera sa inpatient services, piglalaon man man na madudugangan ang mga service yung Arugan X-ray, laboratory, delivery room, as in emergency room, nganing mas mairin ang servisyong medikal sa mga residente. Niyan tanastanto, sa datos naman kan ospital, labi sa 6,000 na pasyente ang nakapag-avail kang check-up as in iba pang servisyong panasaluda poon kan magbukas ini kan Abril 29.
1: Alas 5:10 nin pagkahapon, nakareceive nin mga bagong kagamitan ang 35 pinangat vendor sa Banwaan kan Kamalig Albay, hali sa local government unit como suporta sa pagpapauswag kan sa indang kabuhayan. Kaibahan sa pinanaong kagamitan ang stainless stack pots, insulated containers as in foldable tables, ngani mas mapamaray ang pagpreparar, pagtitipon as in pagpapabakal kan sa indang mga produkto. Sigon sa LGU, obheto kan programa na pakusugon ang kabuhayan kan rasaradit na negosyante, nganing mantang nagpapadagos ang napigbubusol o ang bistadong industriya nin pinangat sa sindang Banwaan. Miantras tanto, pinanginota ni Mayor Caloy Baldo, kaibahanan ni Bapang mga opisyal ang pagredistribuir como parte kan padagos na suporta sa mga programang pangkabuhayan para sa mga residente.
2: Nagsagibo ni na sarong active shooter incident simulation exercise na Bakakay Municipal Police Station sa Bakakay Community College na pinagpartisiparan man kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at siniba pangkatuwang ng mga opisina. Sigon sa lokal na gobyerno sa aktibidad, pinakusog ang koordinasyon, komunikasyon asin kaandaman sa pagre-responder sa mga emerhensya, particularmente na sa mga insidente na pwede sir mangyari sa Laucan Eskwalahan. Tinamang doon kan LGU na ang nasambit na aktibidad sarong oportunidad nganing mahiling asin mas mapauswag pa ang nagkahandaan na sa operasyon siring man ang mapakusog ang pagtatarabangan asin mapagtibay ang commitment sa pagpoproteher sa buhay asin siguridad kan mga estudyante para tukdo asin ang mga komunidad. Niyan transtanto pinasalamatan man kan LGU na PNP asin MDRRMO huli sa pag-organisar ka na simulation exercise siring man na sa indang dedikasyon asin koordinasyon.

0: sa mga pamilyang naapektaran kan magnitude 7.8 na linog sa banwaan ni Canglana, Sarangani Province. Personal na pinanginotan ni Kuya Mark Lapid ang pagbariwas nin mga bed foam asin mga ulunan sa mga residenteng padagos na nagtitiyos huli sa kalamidad. Dakol sa mga benepisyaryo ang paramientras pang nakaistara sa mga tenta asin mga temporaryong makeshift shelter mantang naghahalat kan rehabilitasyon kan sa indang mga kaharungan. Kaiba sa mga natauanan ng tabang ang 271 na benepisyaryo kan Barangay Aklana, 600 sa Barangay Rio del Pilar, asin 279 sa Barangay Poblacion. Nakisumaro man sa distribusyon ang mga lokal na opisyal asin iba pang katabang na ahensya nganing masyerto na maayos asin makaskas na maibariwas ang ayuda sa mga residenteng nangangaipo.
1: Inaram ni House Lead Prosecutor Garville Ruiz Ro kung ano ang pagkakabisto ni NBI Director Attorney Melvin Matibag antas ini magserbi bilang direktor kan ehensya. Antas formal na maglaog si Matibag sa gobyerno, nagserbi mo na siya bilang Dean Lyceum College of Law. Enot na nilaog ang gobyerno sa iraram ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang Director Laguna Lake Development Authority. Nagserbi man siya bilang General Manager kan Manila International Airport Authority. Sa iraram kan Administrasyong Duterte, nagserbi man si Matibag bilang Presidente kan National Transmission Corporation pon Enero 2017 hasta Marso 2022 sa nagserbi man bilang Gabinete sa Administrasyong Duterte.
0: Pinagbigyan na kan Senate Impeachment Court kan Hulyo 20 ang kahagadan kan House Prosecution Panel na magluwas nin subpoena para sa bank records asin mga dokumento hali sa Anti-Money Laundering Council na may kinaraman kaya Vice Presidente Sara Duterte asin agumkay ni na si Attorney Manas Escarpio. Sa ikapitong aldaw kan impeachment trial, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na bastante ang basihana ng aning hagadon ang mga bank records sa Anti-Money Laundering Council as in tax records ni BP Sara. Sigon sa Impeachment Court, ang mga dokumentong ini ang may kinaaraman sa Article 2 kan Articles of Impeachment, particular na sa isyu kan nasubot da ima ipaliwanag na yamana. Nilinaw man kaini Impeachment Court na ang mga record ang da igagamiton nganing magsuunad din panibagong kaso laban na sa Vice Presidente o Obeto sa nasubot kay ning maraman ana sa iyang financial background asin na maikumpara ini sa iyang pagrugaring asin transaksyon na mantang nasa presenting termino. Tinubutan man kan korte ang pagkuha nin bank records kan agom ni Duterte na si Man Scarpio sigon kay Escudero huli kasal ang duwa sa eranom kan absolute community of property pwede sir ikonsiderar na parte ka na sa indang ari-arian ana sa indang mga financial records pwera kung may ibang kasundo ang legal na magpapatunay kay niya. Inaprobaran man kan impeachment court ang pagsubpina para sa records kaini 19 na kumpanyang ipigtatakod kay Duterte asin Carpio. Dai man ibali ang duwang kumpanya makilis mabigong maipahilingkan prosecution na may direktang koneksyon ang mag-aguma sa mga ini.
1: Ipigbuyag-yag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na nakaresibisindan ng mga intelligence reports na nagkaperang beses subot na nagbalo na makaluwas sa Pilipinas si dating House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Inian sa ibong kan nag-Iran na precautionary hold departure order kontra sa kongresista na ipinaluwas sa kanusandigan bayan. Ulidigdi na ngapudan ang Office of the Ombudsman sa mga ahensya kan gobyerno na syardohon na dahil ni mangyayari asin mapupugulan ang posibleng paghari kan legislador sa nasyon. Dugang pagkanopisyal na dahil patapos ang investigasyon kan sa indang ahensya.
0: Mientras tanto, sarang welcome development para kay dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang naging desisyon kan Senate Impeachment Court na isubina ang financial records ni Vice Presidente Sara Duterte maging kang sa iyang agom na si Attorney Manas Escarpio. Sigon sa dating kongresista na dai magtatago kan confidentiality ana katotohanan asin dai pwede ser gamiton ang right to privacy urog na kung nakasalang nasa impeachment court ang nasarong opisyala. Punto kaini, nasaro ining lockdown.

0: sa paghagad ning paninimbagan, transparency asin katotohanan, kaya day dapat napupuhulan ang pagluwas kaini, huli sa pinahiling mankan prosecution, ang relevance asin significance kan bank and tax records ni BP Sara. Importante subot ini, nganing maaraman kung may betrayal of public trust, huli sa nakabugtak sa lay na anasarong government official, urug na kung may halangkaw na posisyon ang nagsusunod sa simpleng pamumuhay asin nakadepende sa kung guraano ay nasa indang pigsisweldo. Inawang doon man ni Castro na inkaso mapatunayan na may hidden wealth, maserbi ining leksyon na sagawas na empleyado kan gobyerno hasta sa impeachable official. Sigun pa sa iya na naglalaom siya na mapapatunayan kan prosecution na ana sa indang claim na may hidden wealth si BP Sara Duterte.
1: Maduon na pinimutika ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarjala, at mga akusasyon kan China na infringement o panghimaso kan Navy personnel kan Pilipinas sa Ayungin Shaula. Ini ang kasunod kan panibagong tensyon sa pagultangan kan mga tropa kan Pilipinas na nagmamando sa BRP Sierra Madre asin ng China Coast Guard kan Lunes, Hulyo 20. Sa sarong pahayag ngunya na Martes, Hulyo 21, ipigdoon ni Tarjala na warang pigigibong pagbaylar o pagpaparibok ang Pilipinas sa nangyaring madahas na inkwentro sa Ayungin Shaula. Tinawan doon ni Tarjala na ang mga tropang Pilipino ang nasa laukan sa diring teritoryo kaini, mantang ang China Coast Guard ang naglakbay ng ginatos na mga milya ngani na magkausa ng kariribukan sa katubigan kan Pilipinas. Pigdoon kan PCG official na ang Ayungin ang parte kan Exclusive Economic Zone kan Pilipinas asin Continental Shelf salig sa 2016 Arbitral Award na pinal asin igwang visa sa irarokan United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS asin warang claim hali sa China kaibana na ang pigaapod na 9 dash line. Ipigayag man ni Tarjala ang tunay na pangyayari sa inkwentro kung sain sarong rigid hull inflatable boat na igwang lunad na 8 katawo ang idineploy kan China Coast Guard 21560 ang nagrani sa BRP Sierra Madre asin nagsagibon ng bakko autorisadong inspeksyon sa nasabing barko kan Philippine Navy. Katakot kaini nagdeploy ang AFP personnel ng rubber boats ngani na itaboy ang mga ini sa non-confrontational o mahinahong paagi alagad binaliwala kan CCG boat asin madahas na ng laban. Inapod man ni Tarjala na barbaric na Chinese crew member ang nagbadol sa payokan na sarong soldadong Pilipino.
0: Pinahimutika na kang Department of Justice na ipigsugo sa National Bureau of Investigation na imbestigaran ang flood control project sa Taguig City. Sigun kay Justice Secretary Frederick Vida, pigre-respeto ninda ang mandato kan NBI na magsagibo na ninasadiring investigasyon. Ulidigdi, pigdoon kan opisyal na ang paglalansar kan ahensya nin investigasyon ang basado sa mandato kay ni na dapat utubon. Sinertoman ni Justice Secretary Vida na ang investigasyon ang nakabasi sana sa ebidensya. Kasabay kan pag-imbestigar kan ahensya sa subot ghost projects, nag-iimbestigar man ini dapit sa pigtataram na irregularidad kan mga proyekto sa nakalis na 2019 na Southeast Asian Games. Kaibana na sa mga posibleng ipasusubpina sinda Senator Judge Alan Peter Cayetano ngani na magtaong linaw sa imbestigasyon sigon kay NBI Director Melvin Matibaga.
1: Bigger respeto kan pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide o piston ang pangapudan kan nagkapirang grupo ng transportasyon na 2 pesos na dugang na pamasahe. Ini ang katakod kan padagos na paglangkaw kan prasyo kan produktong petrolyo sa nasyon. Alagad sigun na Kipiston National President Modi Floranda na bako ini bastante huli sa kadakulaan kan dagdag prasyo kan langis. Paliwanag kan opisyal na mas maawot nindang ibusol ang sa indang pangapudan na 10 pesos na dugang sa pamasaheng ngani na maski papaano ang makabawi sa nawarang ganansya ang mga drivers asin operators. Kasabay man kan sa indang pangapudan ang dugang sa sweldo sa mga obrero. Sigun kay Floranda na posibleng liwat na magsakat sa 100 pesos ang kada litro kan diesel uli sa padagos na kariribukan sa pagultangan kan Estados Unidos asin Iran kaya dapat man na mapagbigyan ang dagdag pasahe na pigahagat kan mga nasa sektor kan transportasyon. Kon.
0: Yan talas tanto, nairehistro kan Pilipinas sa ang pinakalangkaw na singilas sa kuryente sa mga nasyon na miyembro kan Association of Southeast Asian Nations kan Hunyo, sigon sa Department of Energy. Inian na subot, huli sa limitadong supply asin halangkaw na demanda sa kuryente. Sigon kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, uminabot sa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang average na presyo kan kuryente sa nasyon kan Hunyo, na masalangkaw ni 93 centavo kada kilowatt hour kumpara sa singila sa Singapore. Ipinaliwanag man ni Guevara na pinakalangkaw ang singila sa Visayas huli sa kakulangan in supply sa rehiyon. Na pag-araman na igwang 21 power plant units na naka-experience in forced outage kaya naglalaom ang Visayas sa supply hali sa Luzon asin Mindanao. Yantras tanto, sinabi man kan DOE na naglangkaw ang singila sa kuryente huli sa halangkaw na demanda tuyong summer months. Huli di kaipuhan pa andaron ang mga mamahalo na power plants nga ni na maimbitaran ang kakulanganin supply as in a posibleng brand out.
1: Mientras tanto, inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na iguanan in person of interest sa posibleng kinontrata o kinaulay ni Vice Presidente Sara Duterte. Ngani na isagibo ang sa iyang pagbabanta kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ibong kainin, nagsayumaan opisyal na pangaranan ang nasabing mga person of interest. Paliwanag ni Matibag na posibleng makapag-kompromiso sa saindang investigasyon kung papangaranan niya ang mga natukoy nindang person of interest. Yan tras tanto tinawando ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na ang mga pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte dapat sa subot pakikipag-koordinar sa hitman ang bako intrimis kundi serious, active and continuing threat. Sigon sa testimonya ni Matibag, ang investigasyon kan NBI ang nagpahiling na ang mga binutasan na tataramon kan Vice Presidente ang may gabata asin deputisir na ipasipara. Tinupoy kan ayan siya ang mga pamantayan sa pagsusuri ka na sabing huma kay banan ang pattern kan kadasan gabat kan insidente kakayanan motibo asin pagkakabisto kan tabong pigtutukoy an article 4 kan impeachment complaint ang nakatuon sa subot grave threats kontra kay Presidente Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez magin ang mga akusasyon na nagudyok si Duterte nin sa desisyon sa paagikan sa iyang mga pahayag.
2: Barada 30, Barada 30, Barada National.
1: Alas 5:26 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sa Indok and Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na nga ipon yan in minerals kay gulo ng paginom din sa rong kapsul laural tawa. Nga ni makalikay kita sa kailangan and Best Cups Mineral Food Supplement. Mabakal nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa southwest monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Mindanao asin Palawan. Dahilan kay ni ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, na Central Visayas sa Sin Palawan, magkakaiguan ni madampog na kalangitan na may kalat-kalat na paguran. Posible digdi ang flash floods o landslide durante sa moderato sa kode sa kung minsan makukusog na paguran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5:37 ng pagkaaga, masunop alas 6:29, ngunyan na pagkahapon. Alas 5:27 ng pagkahapon, pasirin kita sa mga barata sa luwas ka na son. Naglansar ang Iran's Revolutionary Guard Corps nina surprise attack sa kalabang U.S. Command Center sa Syria. Pinuntirya subuot sa sorpresang pag-atake ang Special Operations Command Center sa AI Tang Region kan Syria. Balo subuot ini sa nangyaring pag-atake sa mga soldados kan Iran sa South Eastern Iran. Kan Domingo isinagibo ang paglulubong sa tulong sundalong nagadaan sa pag-atake kan Amerika sa sarong barak sa Iran. Nainot nang inanunsyo kang Revolutionary Guards na inatake ning daan Ayatollah base na nakontrol kan Syrian Army kan Pebrero, magalis mag-withdraw ang mga tropa kan Amerika. Alagad pinamutikan kan sarong source sali sa militar kan Syria na nagkaigwa nin pag-atake.
0: Nakatalaan na magipag-olay si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kaya China Foreign Minister Wang Yi nga ninatukaron ang bilateral relations sa pangultangan kan Pilipinas asina China. Inian inanunsyar ni DFA spokesperson on Asian Matters Dominic Xavier Imperial kasabay kan week-long meetings asina conference kan foreign ministers kan Asian sa nasyon na nagpuon kasudma asin madurar hasta sa Biyernes, Hulyo 24. Abo uman panginotan kan opisyal kung na posibleng tukaron kang duwang diplomata ani pinaluwas na AI-generated video kang na China Daily na naglaladawan kan mga Pilipino bilang unggoy asin piglapastangan ang 2016 Arbitral Award. Alagad, nagtutuwod ang DFA official na importante ang nasabing engagement hulita tutukaron ang bilateral relations sa pangultangan kang duwang nasyon asin iba pang urolay na may epekto kang rehiyon asin nations. Sa presente, wara pang sinabi si Imperial na petsa kung noarin magkakaigwanin meeting ang duwang opisyal.
1: Iyan naman po ka naging katariponan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornasala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Na ipumaghali, masunod na ang programang na Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. Didi sa One Radio 91.3 News FM.
3: Team Duguna.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
4: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
10: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Gang Gang Bangi Bicolandia. Martes. Nang tayo'y muling magkita. Araw din ngayon ang mga chismosa. Very special day. Oo, dapat lang ha. Para naman may special na araw ang ating mga kamaritisan. Pero kailangan ha, yung totoong kwento lang ang i-chismis nyo. Huwag kayong gumawa ng kung ano-anong panibagong kwentong manufactured. O, hindi po kayo factory. Wala po kaming pakialam doon sa mga chismosa na gumagawa ng kwento. Doon lang po kami sa mga nagkukwento ng totoo. Ha, diba? May resibo. O, pampalipas oras din naman po yan ng ating mga tita, ninang. Lalong-lalo na sa ating mga senior citizens na umiinom na ngayon ng maintenance. Oo, maganda yan. Para hindi mapansin yung sipa nung kanilang iniinong mga gamot. Pinadaan na lang sa mga kachika-chikahan. Oo, hindi nila alam yun. Ini na naman po ang sa inyong lingkod. Nabago masyadong magayunoy.
1: Pero mahamutoy.
0: Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna. Ang indumang Diyosa ng kahibangan. Sa The Tita Pollyanna Show, July 21, 2026. Whatever you do, you can't get away from your tita! Kung tuwa, kamusta po ang inyo naging maghapon? Isa maalinga hot ton? Mga alang-alang? Hindi po tayo nagpa-south? Hindi tayo nagpa-east? Hindi tayo nagpa-west. Ay, nagkamali tuloy. Hindi tayo nagpa-north, hindi tayo nagpa-south, hindi tayo nagpa-east, pero tayo ay nagpa-west. Kasi ang init, tayo ay nagpa-west. Wow, ang tagal niya nakuha yung joke. Nandanaw po kita sa One Radio Tabaco, City of True Love. Diyos, maray nabanggi mo po sa tuyang mga katindugan sa First District. As in, man dyan po sa Second and Third Districts, mga parte kan Second and Third. Mga parte kan Sorsogon, Katanduanes, Kamarinisur. Sa tuya mga katindugan sa Camarines Norte, nagdarangong kunyan sa One Radio. Daet. Oh yeah! Ang tatlong aras naman tayo magkaka-chika-chika, magkaka-tele-tele-meet'em. And of course, forever, kaibanan po niya to sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pan Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drinks, Crystal Jelly Cup, Jelly Sticks, and Pudding Sticks. Batata in different flavors. Charmaine, pineapples, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Also, Batata Milk Drink. Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed Milk. Deli's Evaporated Milk. Drink-O-Float. Golden Town Sardines. Tatlong variants, original Golden Town Sardines with chili. At ang paborito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias. Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. The Tita Boyana Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Of course, para sa ito yung mga magagayon in the city of true love. Kay po niya ito, nin oras para mamantinil ang sa ito yung mga sadire sa pagkakigwanin pigaapod na me time, as in self-pampering. Sa'yin pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapa Hand Spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in Kadakulpang, Spa Essential Services, kaya marina sa Pink Spa. Makukuhaan sa very nice building, Rivivar Street, Tahi, Tabaco City. Sampang Sena Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Wadi kayo magdumana sa nakitahan po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa!
1: The Tita Poyana Show!
2: Showbiz!
0: Ay, ay, ay, ay, ay! What's happening naman to my friend? Nako, hindi ko talaga maintindihan to. Bigla na namang sumulpot sa aking feeds at sa mga mainstream news. Ito po naman ay tungkol sa kalagayan ngayon ni Baron Geisler. Di umano, maraming nakabasa sa kanilang social media accounts. Parang nagpost ng picture si Baron, tapos biglang nag-comment yung kanyang asawa.

kung ano man po, baka ito ay tungkol na rin sa kanilang marital status. Baka meron silang pinagdadaanan din ng mga di pagkakaunawaan. Alam niyo naman, ganyan talaga naman sa mga nagkakasama sa buhay. Hindi naman talaga lahat nagkakasundo. Dumadaan ang pagkakataon na talagang ang hirap unawain ng bawat isa. Baka yun ngayon ang pinagdadaanan ni Baron at ni Jamie. Although, marami pong nagsasabi na baka naman madali pa yung maisaayos. Kasi kung nagpaparinigan lang sila o pinaparinigan lang siya o nag-comment si Jamie sa kanyang social media account, ang ibig sabihin nun, hiwalay na sila? Hindi sila magkasama? Kasi naman kung ganun, edi sasabihin ko sa kanya ng face to face, di ba? Eh kung dinadaan na lang sa mga pa-comment-comment, ibig sabihin siguro nito, at the moment, hindi sila magkasama. Marami pong espekulasyon tungkol sa ganitong pangyayari sa buhay ni Baron Geisler. Para sa iba pang mga chika tungkol dito, pasya lamang po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page para po naman sa isang mahaba-habang artikulo na binurda-burda ko. Binurda-burda! Oo, marami pa ako mga binuburda-burda doon. At ang napakalakas po ngayon at maraming mga visitors ay yung tungkol kay Riza May at kay Bimby. Kaya pasyal na kayo na at mag-follow! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita. 13 after 6. Oh no, 15 after 6. Sorry naman!

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
10: and Best Cafe Black.
11: Ang init!
12: Patata!
13: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
12: Patata!
13: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Patata!
13: Sumubok na nitong bago! Introducing
12: Patata!
13: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Patata!
13: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
13: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
13: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
12: Batata!
14: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
15: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
14: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
16: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
17: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
16: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
18: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
19: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
12: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
13: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
15: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Puliana Show!
17: Oh, lala. Sa oras na alas 6:37. Nandito na po tayo sa ating Super Chico Hoyan. Ako, ang liit naman ng problemang ito. Maliit lang na problema ito. Ngunit subalit at the point, maraming mga tao ang pinapalaki na siya. Kasi wala silang ibang mapoproblema sa buhay nila. Ito po naman ay tungkol sa ghosting. Alin ba ang mas masakit? Ang mag-ghost? O di kaya masin at 10:48 p.m. Ano ba? Napakalit na problema lang yan. Pero para sa iba, napakalaki ito. Lalong-lalo na kung medyo meron na silang nararamdaman na alam niyo na, iba na ang tibok ng puso nila sa taong iyon. Tapos maya-maya, hindi na nagpaparamdam. Wow, tuwang-tuwa si kuya. Kasi ang mga ganitong mga pagkakataon ay nangyayari lamang kung hindi naman maayos ang usapan nyo. Kung halimbawa nagpapakiramdaman lamang, di ba parang, gusto kita, pero hindi mo sinasabi in words. Diba? Ganon din siya sa'yo, parang, okay. So, ang ibig sabihin, hindi naman maayos ang inyong ligawan o halos nga, siguro walang ligawang nanggaganap. Yung nagkakagustuhan lang. Alam nyo kasi nung kapanahonan namin, nung mga 70s, 80s, siyempre wala pang mga cellphone noon, wala pang mga wifi, wala pang mga... wala pa yan. Tanging telepono lamang na yung ano, yung rotary. Tapos nagkaroon na rin ng telepono na remote. Ayan. Kaya noon, ang palaging sinasabi nila, pag nagliligawan ang isang dalaga at isang binata, ay nangyayari kapag Sabado. Dahil pupuntahan talaga ng lalaki yung bahay ng babae at akit ng ligaw. Eh ngayon kasi iba na eh. Pero nung panahon na yun ba, may nagaganap pa rin ghosting? Meron din. Oo, hindi naman talaga nawala yung ghosting na yung hindi na lang biglang nagpaparamdam. Nangyayari yan. Kung halimbawa, tatlong linggo nang nanliligaw ang isang lalaki sa isang babae, no? Pagkatapos, every Saturday pumupunta siya doon, minsan nagdadala pa siya ng pagkain, o di kaya naninilbihan. Oy, naabutan ko yan! Yung may umakit ng ligaw na may mga daladalang mga fruits, o di kaya naman, mga biskuit. Minsan grocery items. Bulaklak. Tapos pagkaraan siguro ng isang buwan o kung ilan, kung gaano katagal, no, kung nakakapagtiyaga ba yung lalaki. Minsan kasi nagiinarte din yung babae. So hindi niya muna pinapansin-pansin. Parang ang kausap lang yung nanay. Yung ganon. Mamaya-maya hindi na aapir yung lalaki. Siyempre, iisipin niya na wala naman palang gusto sa kanya, bakit pa niya pagtsatsagaan? Halimbawa, anim na buwan na siyang umaakit ng ligaw tuwing Sabado, hindi naman siya pinapansin masyado. Yung mga kapatid lang at yung nanay ang nag-i-entertain, so ano pa? O di ghosting na yun. Walang pasabi-sabi, hindi lang siya sisipot sa next Saturday. Pero heto, si dalagang, naghihintay din pala. Nag-inarte lang. Ayun, nag-ghost na siya. Kung sakasakali kasi pinapangako niya na sana may dahilan lang na hindi siya nakarating ngayon. Baka sana busy lang siya. Kasi no, wala pa talagang telepono, lalong-lalo sa mga baryo, di ba? Pakiramdaman lang. Tsaka telepathy ang panahon namin. Halika, magkita tayo. Telepathy lang. Wala pang cellphone eh. Ayun, pag bumalik naman si lalaki, ay hindi pala siya ginose. Meron lang palang pinuntahan. Doon na niya sasabihin na,
3: ay amoy, na-miss kaya, hindi ka dumahin yung isang linggo.
17: Sabi naman ng lalaki, ba't ganyan ka magsalita?
3: Ay, kasi alphabebe ako.
17: Diba, strategy din yan ng mga lalaki minsan yung ghosting-ghosting. Strategy din yan. O, hindi siya sumipot. O, tapos nung sumipot siya, ayun, tuloy. Tuloy-tuloy na. Naging sila na. O, ngayon, ilan na ang apo nila. O, diba? O, yun, ganon. Style yun. Pero sa panahon ngayon kasi dahil masyado na tayong high-tetchy agbayani, eh, kakaiba na rin, diba? May message-message na lang. Kung halimbawa, eh, nawala na ng gana yung naliligaw sa'yo, hindi na siya magpaparamdam. Wala as in, hindi mo makikita ang nasin niya, di ba? Kasi alam mo naman pag nasin yung message mo. Mag-message ka ng, hi. Tapos wala lang. O yun, di. Parang may isip mo, ay baka ano, busy lang siya. Pero kung halimbawa, nag-message ka, tapos nakita mo, na scene. Tapos dinedma ka lang. O di ba, parang masakit din yon. So ang gagawin mo, kukulitin mo. Mamaya mapansin mo, hindi mo na nakikita na online siya dahil ni-restrict ka na pala. Tapos ang gagawin mo, pupunta ka naman sa kanyang account, tapos magko-comment ka doon. Diba? Kung ano-ano lang. Para mapansin, mamaya-maya, hindi mo na siya ma-access dahil binlock ka na. Ano, diba masakit yun? O, anong dapat na maging attitude na ganito? Dapat kasi sa simula't simula pa lang, halimbawa meron kayong nakilala na isang tao na medyo nagkakagusto sa'yo, nagpaparamdam sa'yo, huwag mo kaagad na ilagay lahat ang iyong tiwala sa iyong sarili na type na type kanya. O di kaya naman, kung meron kang attitude, eh medyo ayus-ayusin mo para maintindihan niya kung ano ang mga nais mong ipaabot sa kanya. Diba? Eh kasi pag hindi na niya nagustuhan yung nangyayari sa iyong usapan, halimbawa, wala na. Diba? Ano, masasaktan ka ba? Siyempre masasaktan ka, pero sandali lang yan. Dapat mag-move on na kaagad. Pag meron kayong nararanasan na ganyang pangyayari sa buhay nyo, move on agad. Sabi nyo, ay, ayaw mo sa akin, eh, ayaw ko rin sa'yo. Ginost mo ako, ay, nako, mas igoghost kita with matching pangil. On the line. Aswang na pala yun. Aray! Hi, good evening sa ating mga commentators sa ating live stream. Pero audio lang po tayo, hindi niyo po ako nakikita. Kung gusto niyo po ako makita, pasyal kayo sa Johnson ng Kahibangan TikTok account. Hello kay Emmy Clarete, kay Marites Brito, na nagpapa-shoutout kay Joel Joseph Chucho Utep o Utep Jomar Ayong, kanti mama kusugon ang radyo. Wow! Hello naman kay Daisy Bernal Buena Obra, kay Dump Me, evening po. Sabi naman ni Dump Me, pabati daw sa Bulang Malinaw Albay to the Barrow family. Thank you so much sa inyong pagkikinig at pag-message. Kung alin ang mas masakit, iisipin ko mas masakit yung scene. O, diba? Nakita naman niya, nag-message ka, dinedma ka, masakit yun. Pero yung ginost ka, nawala na talaga, hindi mo naman nakitang sinisin ka, o di kaya tuluyan ang nawala siya, binlock ka na, goodbye. Diba? Masaktan ka lang ng mga 1 hour. O tapos isang oras, tapos na yan. Ayoko na masakta yan. Ayaw niya sa akin, ayaw niya sa kanya. Ganon. Mag-inarte ka. Kahit hindi ka kaganda. Diba? Haunting text line 0961-447-3923. Sabi ni Divo, ang ganda naman pangalan, ito ba yung lalaking diva? Sabi ni Divo, tita, ano pong gagawin o anong sasabihin sa isang tao na mukhang aswang na hindi siya nasasaktan? Wow. Meron bang taong ganun? Mukhang aswang? Parang unbelievable. Para hindi siya masaktan, magsuot ka ng crucifix. Sabi niya, ba't bakit ka nagsasuot ng crucifix? Wala lang, may evil spirit kasi. Sama ng ugali mo ha. Ikaw divo ha. Huwag ganun. Pag medyo hindi naman kagandahan, tapos madidescribe mo na mukhang aswang, ipagdasal mo na lang. Ipagdasal mo ang sarili mo na matake mo siya. Huwag mo namang ganunin. O di kaya bigla na lang na wisik-wisikan mo siya ng holy water. Aray! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 6:49.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
7: The Tita Puliana Show!

0: Napaka bilis masyado ng oras. Naku, nasa second hour na po tayo. Kasi yung ganyan ako magsalita. Kasi masyadong bata pakinggan, di ba? Maraming ganyan magsalita, di ba? Nagpapakute. Ay, sa Biyernes pa yan. Kasi pabibiyernes. At saka, hindi naman Pia ang pangalan ko. Pia? Oo nga, bakit ang pinag-iinitan ng boses ni Pia Cayetano? Hindi natin maintindihan kung ano-ano na lang talaga ang isinasali sa mga pangyayari. Pati yung boses niya, pinagdidiskitahan. Pati nga yung balbas ni Alan Peter Cayetano. Ay, napapansin na para doon si Brutus. Ayun, pasyal kayo doon sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Meron tayong article doon tungkol sa kanyang balbas. Oh, the fun. Tsaka sumali din po kayo doon sa ating survey sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Sinong mas sikat? I-heart nyo kung ang mas sikat para sa inyo ay si Ding Dong Dantes. At thumbs up naman kung si Coco Martin. Ayan. Para maging masaya naman ang inyong mga gabi. At makikita ninyo, magbibilang kayo kung sino talagang mas sikat. Although may nagsabi sa akin, tita naman, bakit pa may ganyan? Eh, alam naman natin kung sino talagang masikat dyan. Masikat naman talaga dyan si, ano, si Coco.
1: Showbiz!
0: Eh, malay natin, di ba? Mas matagal naman na artista itong si Ding Dong Dante. Siguro naman, mas marami din siyang followers. Pero iba na talaga ang dating ni Coco Martin. Iba yung kanyang charisma, di ba? Ay, crush niya. Ay, crush niya. Ay, naku, may isa dyan. Kinilig-kilig. Ay, wala na. Wala ka ng pag-asa. Meron na siyang Julia Montes. Ay. Ah, okay. Paghanga lang naman. Akala ko kasi seryoso na. Ako kasi noon, pag nagkakakrush ako ng artista, hindi ko talaga tinitigilan hanggang hindi naging kami. Diba? Bakit pa? Bakit ka magkakakrush tapos hindi naman maging kayo? Diba? Hindi mo maranasan kung paano magkaroon ng karelasyon ng katulad na isang taong sikat tapos medyo pinag-ano lang yung pinagpantasyahan mo lang. No! Oh, ayan na ha. Meron ako mga revelasyon. Hello kay Eusebio Castillo. Binabati ang ikaw na po family dyan sa Fatima, Tabaco City. Ganon din po ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacay, Albay. Good evening kay Zabala Valeriano Joven. Binabati niya ang lahat ng mga taga Bulan, Sorsogon. Kumusta na kayo dyan sa Bulan, Sorsogon, Zabala Valeriano Joven? Hello kay Belchez Ara. Binabati niya ang kanyang mga anak na si Sam na masipag gumawa ng takdang aralin. Oh, very good! Ang sabi ni Mama Ara, keep it up anak, at sa mga kapatid din niya na si Kuya Jolo, Ali at si Shua. Of course, dahil mga sweet na mga bata yan, dapat merong mwa. Diba? Diba? Ang haba ng mwa ni Ara. Hi, good evening kay Dandan Al. Good evening sa'yo. At ganoon din kay Levi Binyas Fernandez. Sabi niya, hi Tita Pauline. Pauline? Of course, binabati natin si Ellie Shee. Oo thank you so much. Sabi niya maganda raw music, nakakaganda yung feelings. At relax na relax siya. Wow, that's nice. Ella Shee. Or she lang na mahaba. Ganon din kay Dandan Al uli. Hindi daw siya nakakarinig. Hindi ko naman alam na hindi ka nakikinig. Si Dandan naman. Okay lang yun. Pag may time ka, makinig ka. Tulad ngayon, nakikinig ka. I'm so happy. Wow! At shoutout daw sa mga kapatid ni Dandan or mga kaibigan na para daw makarinig siya sa show ay Lodan daw siya. Okay lang yan. Nelia Mendoza Buenta, good evening. Nine minutes after 7 o'clock in the evening. At meron na naman daw ang hindi kagandahang pangyayari sa may Pacific Ocean. At malamang daw sa weekend ay tatawid, no? Sa may bandang Northern Luzon. Pero hindi pa naman sigurado yan. Kaya lang maghanda-handa na rin po tayo. Baka tayo ulanin. Actually, for me ha, parang namimiss ko na rin ang ulan. Yung tagatak, yung pumapatak na naman ang ayoko naman ang masyadong malakas. Para lumamig lang ang kapaligiran. Pero ito ay sa may bandang northern part ng Philippines. Kung kaya naman siguro meron din tayong mararanasan na pag-ulan. At alam niyo naman ang magiging pangalan niyan ay si Kia po kapag siya ay naging bagyo. Kailangan na rin po natin ng konting ulan dahil marami na pong lugar sa buong Pilipinas, ha? Maraming lugar na tigang na tigang na. As in, talaga naman, yung mga sapa na tutuyo na, wala na mapaglubluban ang mga kalabaw. Kaya dapat gawa natin ng paraan kasi kawawa naman ang mga kalabaw pag wala na silang malubluban, ano? Sasabihin ng mga kalabaw, oh, so hot. Kawawa naman yung mga kalabaw. Ang sipag-sipag pa naman nila. Kaya dapat palagi silang komportable at gusto lang talaga nila maglublob sa putikan sa ilalim ng puno ng aratilis sa may tumana. O, diba? Alam na alam ko yan. At sa mga susunod na araw, pag-uusapan na rin po natin yung Ghost Month. Kasi malapit na naman. Last year talaga enjoy na enjoy akong pagkwentuhan nito. Kasi ito po ay isang tradisyon, no? At kailangan meron din tayong mga sinusunod na mga, wala namang mawawala siguro sa atin, no? Yung halimbawa, hindi ka pwedeng magpakasal, hindi ka pwedeng magbukas ng negosyo, or basta kung anong events, hindi ka dapat nag-i-invest, no? Ng pera o naglalabas ng pera. Maraming pinagbabawal. At yung mga sumusunod dyan, basically yung mga Chinese. Pero wala din namang mawawala sa atin kasi pag yung iba, hindi nila tinuloy. Naging okay naman after, before or after dapat ginagawa ang mga events na ito. Kaya walang masyadong nagpapakasal pag Ghost Month. Ito yata yung nagsisimula ng mga August hanggang September. Parang 17. Hindi, check na lang natin. Bukas na lang natin pag-usapan yan. Kasi pinag-uusapan natin ang ghosting. Tapos na ba tayo doon? O ano, saan ba kayo nasasaktan? Sa ghosting o sa scene? Ako wala. Pakialam ko. Sila maghabol sa akin. Sa ganda kong to, no? Ganun lang dapat ang maging attitude. The Tita Pollyanna Show. On your best cafe radio every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet. With your Tita! 13 after 7.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ang mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan kung matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
1: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
3: Also available.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Parang walat.
7: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay
11: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
14: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
15: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
16: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
17: The Tita Puliana Show!
18: Oh, hi. Alas 7:29. Dito pa rin po sa ikalang oras ng The Tita Pollyanna Show. Kumusta na po dyan sa Suwa Malinaw Abay? Of course, kina Tita Nena Palanas Bobbies.
19: Showbiz Papitik!
18: Actually, hindi naman talagang ano to ah. Ito ay isang personalidad ngayon na pinag-uusapan dahil nga sa kanyang matinding collaboration sa isang online gambling site. Palakpakan natin siya. At balitang-balitang kanyang pangalan dahil mamimigay yata ng 100 iPhone, yung pinaka-latest na model. O, diba? Kaya mga ninang kong banal, nagpaandar na naman ng bonggang diskusyon sa social media si Ivana Alawi. Matapos may ugnay sa pag-promote ng isang online gaming o online casino platform. Siyempre, instant na naman ang opinyunan. May mga nagsasabing trabaho lang daw ito, habang ang iba naman ay todo preno dahil sa posibleng influensya nito sa milyon-milyong followers. Real talk lang ha, iba ang impact kapag influencer o celebrity ang nag-iindurso. Hindi lang kasi produkto ang nabebenta, pati tiwala at influensya. Kapag nakita ng fans na ini-endorso ito ng iniidolo nila, pwedeng isipin ng ilan na safe o okay lang subukan. dyan ngayon pumapasok ang mas malaking usapan. Hindi lang ito tungkol kay Ivana. Mas malawak ito kaysa isang celebrity endorsement. Tanong ng bayan, hanggang saan ang responsibilidad ng isang influencer sa mga produktong pinipili niyang i-promote? At alam niyo mga mima, nako, huwag tayong magpapabudol sa linyang responsible gaming. Kung ang realidad ay maraming pamilya na ang nasira dahil sa pagsusugal. Para sa maraming kritiko, hindi sapat ang disclaimer kung ang pangunahing layunin pa rin ay makahikayat ng mas maraming manlalaro. Ganon din sa mga online raffle, giveaway at promo na sobrang bongga ang premyo. Pero ang ending, hinihingan ka ng registration deposit o kung ano-anong personal na informasyon. Maraming scam ang gumagamit ng ganitong estilo, ha? Para makapambiktima ng mga innocenting netizens. Kaya mga te, ang tunay na sosyal ay hindi ang laging sumasabay sa hype, kundi ang marunong magtanong bago mag-click. Kung mukhang too good to be true, kadalasan too good to be true nga ba talaga? Ang bottom line, no to sugal. Online man yan o physical. Pero alam natin, marami pa rin dyan sa tabi-tabi. Nagpapataya. Sugal po yan. No sa mga raffle, giveaway at promo na ginagamit bilang pain ng mga scam at mapandinlang na marketing. Maging mapanuri tayo, ha, maging mapagmatsyag. Huwag hayaang ang isang click ang maging simula ng malaking pagsisisi. Sa panahon kasi ng social media, nako, hindi lang likas at views ang mahalaga. O likes, hindi pala likes. Hindi lang likes at views ang mahalaga. Mas mahalaga pa rin ang tamang desisyon at pag-angat. Ayan. Kaya please lang, kung maiwasan ninyo, iwasan na po natin yung mga sugal-sugal na yan. Dahil hindi lang po ang tukso ang maraming mga nawasak na tahanan, pati po sugal. O sugal, layuan mo akin. Diba? Siyempre, papanalunin ka. Tapos mamaya-maya, nandun na yun, magigising na yung iyong pagnanasa na, ah, mananalo pa ako at mananalo ko. Hanggang matagpuan mo ang sarili mo, nakapanti ka na lang. Wala na. So, naisan lang mo na ang lahat. Di ba? Ay, nako, aminin. May mga ganyan. Umaabot talaga sa ganyan. Sobrang na-addict sa pagsusugal. Isang umaga, gumising siya, nakapanti na lang. Buti nga kung panty na lang, ano? Eh, paano kung naka-band-aid na lang? Kaya ingat po tayo sa mga sugal-sugal. Tsaka yung mga kabataan, no? I-discourage natin sila sa mga ganyan. Marami kasi ngayon mga paraffle-raffle daw. Form of sugal din yan. Diyan nagsisimula yan. Maghintay na lang kayo dun sa mga vloggers na namimigay ng limpak-limpak na salapi. Naaawa ko dun sa mga vloggers na gano'n yun. Excuse me, kilala mo ba ako? Parang, ha? Pag kilala, bibigyan ng pera. Pag hindi kilala, bibigyan ng konti lang. O, di ba? Pag kilala, bibigyan ng 5,000. Pag hindi kilala, 1,000 lang. Unfair, di ba? Hindi ko maintindihan yun. Nakaupo lang siya doon sa isang tabi, tapos hello, kilala mo ba ako? Ay, ikaw si ganun. Oh, eto, 5,000. Pero pag bilang sinabi mo, ay, hindi. Sino ka ba? Yung iba nga, namimigay lang ng 500, biglang yung bibigyan, sabi niya, ah, vlogger ka? Oo. Oh, eto, 5,000 lang ibibigay mo sa akin. Eto, bibigyan ka ito ng 3,000. O, diba? May mga ganyan-ganyan talaga. Umiikot yan sa ating mundo. Kaya, minsan nakakatawa na rin. Pero wag nating patulan. Tsaka wag natin talagang seryosohin yung ganyan. Si Joseph Marco nga, eh, ngayon, oh, todo-todo ang kanyang pag-performance. Nako, Joseph, ha? Crush pa naman kita. Crush pa naman kita. Huwag ganun. Dapat kasi yung mga artista, iwas-iwasan nila ang pag-promote ng mga online-online na gambling na yan. Pero ang laki ng bayan. Umaabot yata ng 15 million. Kaya ito nga si Ivana, namigay ng phone. Eh, galing pala yun doon sa online sugal na yan. Umaabot daw ng 4 million. Eh, iwasin na natin yan ganyan. Kasi masaya lang tayo sa isang pangyayari. Pero katagalan din, parang hindi rin maganda ang kahihinatnan. Although, ang masasabi ko lang, bahala kayo sa buhay niyo. Ang gusto niyong pasukin yan. Yun nga, sinasabi ko sa kanyo, gigising kayo isang araw, nakapanty na lang. Wala na kayong suot. Ano ba to? May nag-text. Sabi niya, buti sana kung panty o band-aid, eh kung tansan na lang. Tansan! Ayoko! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 7:38.

0: Ay, ay, ay, ay. Mamaya, maya lang, Pasko na. Handa na ba kayo? Bilis ng oras, ano? Last hour, kan. Sa ito yung programang The Tito Pongyanna Show. Iba naman pag-irari ang sa inong lingkod na nagpa-rhinoplasty. Kaya bago na akong masyadong magayunon, magayuno na ako. Grabe. Char lang.
1: Greetings, greetings! Shout out, Boulevard!
0: Kaya holding hands na tayo. Greetings, greetings. Adding hotline 0961-447-3923. At syempre sa ating live stream audio sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa ating mga Facebook groups na nag-share, katulad ng Tabaco City of True Love Facebook group at ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa ating mga admin sa pag-share. Binabati nga pala ni Tita Nena. Ang mga kababayan niyo dyan sa Masbate, sa Dimasalang, Masbate City at sa mga taga Aroroy. Ayan. Maying gabi ikan yung tanandiha sa Masbate.

Jeg var lidt inde på land i Kuya Cogs Canyon ang mga nandyan ngayon sa Barangay Balading Malinao kay Book Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bauza, Christian Estrella Carillo, Marvin Buelva, Corang Benbenito, Ruben Cardenio. Ayan. Kasama din si Weng Tuazon at si Joe Diaz. Christian Estrella Carillo. Siyempre, greetings coming from Kuya Cogs. Good evening then kay Nelia Mendoza Bueta. Kay Dandan Al. Ella Shi. Levi Binyas Fernandez. Belches Ara, na binabati niya yung kanyang anak na masipag gumawa ng takdang aralin. Wow. Si Sam. At ganoon din ang mga kapatid na sina Kuya Jolo, Ali at Shua. Mwa! Binabati natin din ang mga taga Bulan, Sorsogon, dyan kay Zabala Valeriano Joven. Dump Me. Thank you so much sa yung pag-follow sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Siyempre, dyan po naman sa Bermas, Barciliano, Belo, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bakake, Albay. Of course, also to the Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Daisy Bernal Bonaobra, good evening. Ganon din kay Aiza Anselmo. Binabati natin ang lahat ng mga taga Osun family Boringot. Good evening. Good evening din daw kay, shout out kay Joseph, Chucho, Utep, Jomar, Ayong, Kantima. Ayan. Emmy Clarete, thank you so much for listening in every night. Of course, yan kay Tita Frammy sa Upper Bonga, ganun din kay Mirna. At syempre kay Tita Sardi at kay Jacob. Diyan naman po sa Kinalen, Amiga Mia, Maria Emma Vergara Gonzalez, Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jalousy at kay Tita Al, Mami Normita Contreras at syempre si Ati V, Ati V Bongala. Kalisin family sa Rioza Street, good evening. Diyan po naman kay Kuya Rudy, kay Tita Tess at kay Ariella. Sa Nawang, Malilipot, Buenabao Compound, most especially kay Tita Wang at sa lahat po na nang dyan sa Buenabao Compound. Sa Barangay Tres, Nawang, Malilipot, Albay. Pwede po kayo mag-update ng inyong mga shoutouts. Pakitext lang sa 0961-447-3923 o di kaya naman doon po sa ating messenger ng The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page.

At mula nga pala sa ating pag-asa, Yellow Impact Based Warning itinaas para sa ilang bahagi ng Visayas at Mimaropa dahil sa posibleng paglakas ng habagat. Naglabas ang PAGASA Visayas PRSD ng Yellow Impact Based Warning na epektibo mula Hulyo 23 hanggang 24 sa Huwebes at Biyernes po yan dahil sa inaasahang pagpapalakas ng habagat bunsod ng isang potensyal na tropical cyclone. Sa ilalim ng Yellow Warning, inaasahan ang mga minor impacts kabilang ang mga manakanakang malalakas na pagulan, pagbaha at sa mga mabababang lugar at pagtaas ng panganib ng landslides sa mga bulubunduking lugar. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng babala ay ang Palawan, kabilang ang Kalamian Group of Islands, Occidental Mindoro, Panay Island, Guimaras, Negros Island, Bohol at Cebu. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na maging handa at patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather advisories mula po naman sa PAGASA. Mukhang matutuloy-tuloy na rin yata ang pagpasyal sa atin ni Kia po. Ano ba yung ginawang Kia po? Batang Kia po. Kaya yung mga ipapanganak habang si Kia po ay dumadaan, Batang Kia po. Char! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, your best cafe radio. Nine minutes after 8 o'clock.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo na wala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
10: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
11: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
15: The Tita Puliana Show!
16: Alas 8.33. Meron tayong mga pahabol na pag-body kay Annalyn Berdine na taga Tagoytoy, Malinao, Albay. Meron din, good evening kay Christian Abrera Chan.

bukas, araw naman po ng mga nanay. Oh, diba? Yung hindi pa nakakaalam, every Wednesday po ay Mother's Day dito sa The Tita Pollyanna Show. Para sa ating pagbibigay pugay weekly sa ating mga mothers, mga ilaw ng tahanan. Alam niyo naman siguro kung bakit. Dahil Merkeles. O, diba? Meme. O, diba? Para maging very special pa rin ang day ng iyong mga mothers, dalhan ninyo sila palagi ng ensaymada. No to empanada. Ensaymada. Kasi sa ensaymada kasi, tama-tama yung lambot, tapos yung tamis niya, parang overwhelming minsan, lalo yung may butter, tapos may sugar. It's so yummy. According to survey, 86% of mothers prefer ensaymada rather than other pastries. Pastries! Pero ako gusto ko ng carrot cake. Carrot cake, ha? Huh? Para sa mga anak ko, bigyan niyo ako ng carrot cake. Hirap na hirap ako sa pagbubuntis sa inyo. Tapos hindi ako bibigyan ng carrot cake. Nanumbat. Minsan naging natural na yan sa mga nanay yung manunumbat, di ba? Huwag niyo na lang pansinin. Siyempre, stressed din sila minsan. Marami silang iniisip. Aba talaga, pinagpapasensya natin ang ating mga mothers. Diba? Kahit ano pa yan, talagang dapat pagpasensyahan natin, and we should always take care of them. All the time. Yes. So bukas, Mother's Day, ngayon araw ng mga chismusa. O, pahinga na kayo. Baka masyado magkakamuscle na yung mga labi nyo. Halatang-halata mo kaagad, ano? Alam mo, chismosa yan. Bakit pare? Tignan mo yung labi, oh. Puro muscles. Nagka-muscles, that's a sobrang pagiging chismosa. Pero siguraduhin nyo lang yung mga chinichismis nyo, totoo ha. Wag na wag kayong mag-manufacture. Iba na ang usapan yun. Pwede kayo demandan. Tsaka masyadong malisyosa naman. Yung pinagchichismisan nyo lang ay tungkol sa buhay-buhay. Yung mga may afam na si ganito. O, diba? Mga ganyan lang. Ano naman yung masyadong seryosong mga iskandalo. Huwag ganun. At syempre, after Wednesday, magiging Thursday na, araw ng mga uhaw naman. Saka na natin i-explain yan. Bukas na natin i-explain. Marami kasi gusto nilang i-explain ng paulit-ulit. Kasi nakakalimutan nila. Malilimutin. Forever po natin kasama sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing, 20 years na!
Of course, the Tito Poliani Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat Gems Products. And yes, para sa satuya ang mga katindugo na mga magagayon sa sarong lugar sa na po sa Tabaco City para sa indong me time as in self-pampering. Of course, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduman na sila kita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Bahel. Mabalos po, Pink Spa!

Sana po naman kahit papaano na bigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayong araw ng mga chismosa. Hindi, araw din pala ngayon ng mga maaarte. Oh, diba? And I'm so maaarte. It's my day today. Tapos, araw din ngayon ng masyadong mapili. Choosy. It's a choosy day. Tuntuhan si kuya. And of course, sana nandyan na naman kayo bukas para sa ating celebration ng Mother's Day sa The Tita Poyana Show. Mamerkulas. Ini naman po ang sa inyong lingkod. Nabago masyadong magayunon, pero mas mahamutuan. Kurang na, pero maharang pa. Tita Poyana, nag-iiwan ang mga katagang. Kung mahal ka niya, mahal na rin ang bilihin sa palengke. Ano yun? Sweet dreams!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Para!
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
6: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
7: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Pangilanan para mi ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Peace out now. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
11: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.